0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Momo la van fatano fatu le pa yeman malo Samoa fa fong mal nei tuna ta no falama malo le sei fui lengi ma ma tafi. Usi mai lol fa fong e telefoni o le solua to lu sfulu yuni lu afelu sfulu no ale lima to lu tasi pi PMN ya te roa. Ua fa mauni a mai e le pale mia ia Christopher Luxon le a faa wau pere malienga tau fa tau inga sa oloto New Zealand mai initia e ui le te ena malo si le tae tau New Zealand first le a fionga va wasa manai a Winston Peters. Na pasia le nei pili lo na faitaunga mua mua i palota iwa sifu tolu i le lua sifu luiva. Na langolango ina le National Labour Male Act ai te ena isi i vaenga faa upfai. Lo o fai ti oina maa losi e vavasa maa nei a swinga na fai al minisau fi malanga inga ya Erika Stanford o lo o patino lava ya initia. Pei tae o lo o finau Luxon o le neimali enga o le atatala ea vano le leita o fifata wa inga mo New Zealand se atunu o isilia ele tasi tesi male lima piliona tangata o lo o alala ai. Wa fa alien fi fi ol pul ol pul kalam me Maori mal Pacific trade training le fol folang al vang fa fo ye le lepa ole afa aluaina ba no mo tanga ta o nga nga do nga taulima po apprenticeships a fa ye to fil fili le lepa ole ala to fa ala wi losi swing of fol pul kalam ole apprenticeship boost ina ye fa awa mo le lu ta usanga a matel ta usanga fol wa fe lu valu Ole ama wei tangata ya na pisinisi lima salau ta ala ili masina mwole tausanga atoa, tutongi ye tangata au onga. Mwafa ama uti noai olo oma wapea ala tutupe au au oina inga alwenga. Faalia Sam Sefuiva, ole taiminei umatua i lofi tuuina la lato pol kalamei, ono ole to otele o tangata olo ufia au au oina ina ia vema tangata fai inga alwenga angabaa ima taa ese ese. O yei nese awala maupopo wanga ia tuai le Pacific Business Trust i le lumanai. O le pulisili o nefa anaputonga ya Mary Lose na fa mavail masina nti anei, ini tua inga malo losi ilana taita inga. Mali tutongi na ato se tupe tele e fitfu lima afe tala ini tangata fa inga adunga sito olua na fa malo olua ya unua masimafu wa anga tutau. Tau nuwa lita ita ifono le trust ya ulo mtu otua saula ulu ai ono. Ele eise fuu fuanga ifa ititia tangata fai nga ruenga le teminei. Ma wa amata alwa yesu le nei ono saa ili se pule sili fau. Na fa alia fo ai ono. Wasuia no natu ofisa isi no fuanga ita ungo ofia ili tutongi. Ma ole ala tau fa aitete itupe fa alu. Ile fa anga yo ingo le ofisa ina ia pule le lei. Ma pui pui ya mai fai tionga tangata ala utele. E silia ile lima afi fana wa onga wale nale pasi li suenga ta wale NCEA fa alua pe silia tufoi. E silia ipoti ya lipulenga fa ilonga ta waloa po Qualifications Authority. E lima afi e tolu selau lima tifulonga ta maiti ya onga fa ingwa ta usanga taluai. E le ipasi li suenga ilunga upenga tifa ilangi online talumai le lua afi luis furitolu. Ma le lua afi lima selau malevalu ta maiti na le ipasi fa alua li suenga lfa itautusi. Ma le lua afi ona selau wale surufitu e le ipasi li tuistusi. E fa alua no foina le neisu enga le tausanga, mai te tau te mai tia onga, ona pasi uma vaenga e tolu, o le faitau ma le tustusi, ai le imoe stusi pasi o le NCEA. O lo tani malo al minister o ngā taifale ma fai ngā faiva ni usila, ya Shane Jones, i minister al Pacifica i Wellington, el vai esunei, ili fono fa le tausanga le komiti o minister al forum, lo a waisu is full fitu al Pacifica. Le atau la inei fono tanga ili pu le atatau puna o atau fai ngā faiva lo fafaso ai, ai mai se lava le tuna i le i tūlangi. Na faalia Jones, o i ai pei o le tuna e whewa i soli tutono le Pacifica ma whaango taina ili tele o atunuu. Ma e tau o tele le ngā lue faatasi mo le pui puinga mo se tai miumi. Ma le tala faaiu, na faalia sifo ma i faapitoa le kānesa, Ele o lava le ofa inga luenga mele faa tupeina le maa loo, e faa nga so lele polo kalamere su isu eno le kanesa o le baon screening. Su isu enga fau wa mawaile afo ila ato e mawa vave le kanesa, na faa atali mo le sili eleona maasina faa tu ailoa la ato nga sangate, a lo o alu ilunga le numero atangata ila loi fo le lima zifulu tausanga le maa tutua, o lo o mawa ai. Na faa alia Dr. Chris Jackson, e mana omia se tupe faa alu vave mole au fai ngā ruenga, ma se taimi omi e faa tupe nai lea vaenga o le soifua malolo ina.

0: ia mo tem tekan ngai te te male mo fia i lo na gaito tu ai lo he va ni bo to tu ho koi koi fu new sia ko ta ha koi ta ha vai la ka wai ni fa frau ngai te mo mo tu do tu ke inu ga kere tu manava ka koi va ne ai di ai lo koi mama na kai bo mo huinga ki he te wa tu ho kai hana ai fua niu sea nā, poko niu sea nā, mai a Cyrus a se kona. E lā te iam te tūru ki a whiawhi. Hai whiwi tēl hai koe mā memo?
1: Niu sea, ai lo ma nau, ai lo au koe pai niu sea niu e, lo nau koe niu ngau niu e.
0: Oh, hai ke niu e, a kai whakala teo, kai whiwa koe niu sea, ma ta kata nā. Hai a?
1: Pui pui ni ka hako mo ui, tamo matua e vaha ia. Ai hoko, ai mole a tuapa. Koe mole a nā ma ke fo mo mo lofi ko hef ke freanga e tu fukia that's about my you know that's how far I travel in New York when I was a child so
0: ara ha ko fuki ni ga de nga huyem lei ai lo nga fuki ni ga de transport ga de ma piskala ta holi ni he em nga huye tu fo mi ni ni ko lo ko ka ga mo ye hok ha ke ki hi piskrafi a o si mi piskrafi si ha ke mi ka ke nga huni ve ve va o de mo to kai ni we nga ne tur bo fa em to ka he ta he manga fa wa ki he kai mo ha ya
1: to ni ka ha ni si la mo ne ka Si fe fe ka haka ka ma mastam to ka ia ai liu holo fuki. What's happening to those vehicles in
0: UE? Koe follow a mene e fahi takata kai mutu ni tala haka di kiai. Ka kai taha fahi e ia kai fahi takata kai mutu haka longon. Mai taha mena ia ni kisio he manghala ni nofo e community affairs. Ka watu ki tausi to kisi kisi ka ina ki he ke tau maanga. Se kisia ai ka hai e long hai te putu mo to kai e no kua popo su kua hi hi foi te mene ni tutu ai si ha ha ia i to ono ono anga fuki ki ka ngoi tu puhala ka ha ki ha ki mu mu waki po ke uta ke he mai he tau kaina ni kua leve e tutu ka ha ha koe tau hesed fuki ia ka ha ki he environment ki he
1: That's
0: ka,
1: an issue.
0: Ka koe tunga ia, ham na koe lohi ka hai tau wewe ki rua ki mai ki Nusila. Ka koe hiki dei tau mena me tau mga aho, lofi me tau tupe, si koe follow tau mena ia muna ina kua onono ki ai. Ka tau matakai nanga, kua hongo furma lima, ko kuata dehe mole ma tahola faa ki hea fiofi. Si koe tau tama wala tala tala nona mo mo me mo ia, te lante ia mo tau tolu kai hufi hufi atu tu whakalo falai maha kia tu kem tolu ki hea fiofi. Mua atu kem tolu tau mama tu fine, poko hoi ni neno nofo ki he tau loto kaina ke mga honei, kua ko hingo tu kai e fiafi ka ha e ham tu
1: moho te tau kai e fiafi
0: kua moho na kai poke takari anga ia ta hawa poke ela foi seu seu ia ke lata moi mo tu kai e fiafi poke ua tu ni ka ke pora tu fatala hau
1: take away
0: ia mama ni ka moi muka muka kai liu ngai ha ka mana mana tu anga ma me moke fitu ku furma lime ta la he ta he te mahik puaka
1: ka te pela he ia
0: ki te atu ki he ke moua e e tupe moua noa
1: hako ka te pela he ka hai ia e moua
0: he te fuki teo
1: he te taua
0: he pe teo hamra tau ka fuki me te puru sa hiro ka mena masi na ka e poto e whana ke me te puru ia po ke ha ha ia e a ke so kai tokiri puaka vau koi ma tolu wha kina e te tuma kili heke he kili e te mama te puru ka te tā fuka mene nerongo ni oini wei. I ala tūru tūmta kai nanga ni heri puaka. O si kehe fua ne whana, kehe fua ua ni tau se heri.
2: Whaka mea?
0: Ia, nā, ke tālanga i tau heri ke puto ai e puaka. Si ia, si pehero tūru, kui iru haa hitu puaka. Koe umoi ni muia ki seo koe heri, si o ni he whaa he muia.
2: Ka tau puaka na iloelo, na iloa puaka ke hopo. Ka tu tā ko e pā e puaka si ki nā kaika toko lunga lo e pā puaka, ma e ke puaka hau ke hopu. Ki si au he amatoro puaka e nafu i kai koe mga fra mga ako kumi de ka ako pufe ne holo me pua ka na kai kisi ha pu ne holo me pa ako no funi na ye off ai ko hopo de pua my pig jumped over the fence
0: oh ka ne ne longo na e we e lo longo ya ka se hole ka pini mo esi hingo
2: that just ran away with the spoon
0: kai mo ha yem de tena nga mana mana tu ke he haku ka pisinga si whakahotoka mai si whanongonongo mai ka hawhi mata hola whaka hong whuruma waru te tumine tō maua ai tau tōru taha tauwhianga mo ia ko
2: Tēn
0: Tālangi
2: Tēn Tālangi kai whailoat ko mtoro ne whakataritari ha tau tōru tau matakai nanga ni o mai ni we here's a little notice for you. The flight from Niue today has been delayed until 5:06 p.m. Head gate 16L. So, yeah. So if you're waiting for passengers for families from Niue, the flight has been delayed until 5:06 p.m. And if you're expecting family from Sydney, that flight is also delayed to 5:46 at gate 8.
0: Mm.
2: Oh, hey, ne fratari ke ke liri me ma veka.
0: Long de kusing na yomo kita ma jadi mapona ni ke misi misi hai yo.
2: Ai to long la ifo ke to kisi au ka ko tour season in Niue ai monega.
0: Yes, it's a peak season.
2: Ai to kisi kisi ka ta wata ha bil wa kafi. Ai ko to long hai to pa lang ni ha ke Niue. Ai kisi a fuke tau Muslim, there's a group of Muslim men that went up to Niue just in the last week.
0: Yeah.
2: Chinese, very interesting mix of people, as well as our own Mawhawa.
0: I hei am tam tukai nanga, mana mana tu ge hako kapisinga. Is there another word, daydreaming about your... your old fling or your friend or your girlfriend. Pomo and go.
2: Don't be

0: Mata mata kain nang ka tahar lolong fulfru alai ka kai tuko te mga mone ki kai manena lai fralo flahia tu ki kai.
1: Ini dah aku fikir tu ke amua. Okey okey, tu sih pun sih dia. Dengan aku amua ke hemam saya. Melongon aku ke pelongon aku dah ulew. Kau mana naya aku ni sih fikir lah dia. Ke longon itu ulew, malolo, malfola, tu menaus. Kau nak nak buka ini nasi tutu nak ini nasi. Oh, kau mana naya aku ni sih fikir. Ma fana o gamu a ene ga hugo ko le dio. Ke se lo ngona ke da ureu. E ke maloro ane na ko fe no fa ko ve tale gali tale le dio. Ko me na na ia ku ma tau me ne se he ato gamu a ke me. Mo no e na mo da ucino. Me maloro du mo fe na hua. Pe se ni hem galili. Ka mo no e ne da ucino ho mu a me maloro du mo. Se nga hua ma he le dio me lo pe lo ngo na ke de ole. Ka mo ai ho ho fia tu e tau fa ka lofa. Tau fi ni ta ke mu to lo se ma ku tau ni we ni ra fa no no ngo mai. Mo a to ke mo tu ko ni we pa le mia ka me ho ana me ha mu a tau fa no. Mo e tau ma ta ka ke ke he ne no no fu ai i ni we me la nga ke ai ha tau to lo a mo. Ka ka lofa fi ni ta to ke mu to lo. Mua to kia ka whanau nena noho mai la kepa ma le roa. Roa pa tungi a mana, hawa whanau he ka ina, pia fugi me tau whanau nena noho whanua i whakarofa la hi atu ka koe ma whaitama. Whaka uge he maroro, nofu ke maroro nge nofu iai. Ne makarira anai ma mea ka liu ma koe. Koe mene nea kune whaka uge ka koe ke nofu oi ni ma mea iai. Ke maroro. Tu pule vie na kome magi tang hau ka vina tu hea hua. Ka vina tu a filin. Ai vina tu ma mea e mune. Kwe nofo na hina ya si tifano tu ane feno. Kwe mena na hea kwa ene nofo ni hina i. Maka liri fua kai sino. Oa si te e maka au kau he fano. Ka ke e mune kwa fua te tu a kau. Ko fua to a kau so ko ati fahia ke fai fano fu ko fia fia na wa moni te hari lung ke sumu pa ko ha ko na ka yin na ye moni ne fia fia gi so ke ha ke na wa moni la nga ta ba ito he magali ko ha do ro to ati ha ke ha ho a ho do ro to bra ile ko tu ku tu hi fo te he he magali ko mena na ha ko ne fia fia ai ke ni ka ke ke ko ni fia fia gi lung ko Mae te moronga hai a fuki. E tau ni, e tau whao veo mege koi. Ko au ne fua kau. O no ono ke a tau watu fuata ma kau kau koa vihia. Ai te moronga lai tau ni ue fuki. Ha mele tau feo e loto uho. He tau no fua he loto uho. Ha ni ue a e ni ka mai take te tu e. Ha ni ue no fua e ke. Hifu ke no fua koe lalo. Ko au ni fe tau fe vala ia moto. Ai ai ai na e se tu tu tu e tau mi we ha pe ko li he na ia ka ka ha ke te ia wa e ke ta da he stage ke no fo de ta da he stage he na ia ka ko an e te ia e ia we e tu we ha ko ke no no fo tau mi we ko me na nai ha ko ni ni fia fia ki ai ha ko na pure de ia we e he e ho ro bo ke ha ka fo le ko li Lo fini mosione fe mo yo go e ma ke tu ta la o me ha fung. Tu me tu ta la fa ba da ngi na o me li o ngi ba da. Mo le ke ni we e ko fu ko ai vong ha ni we e. Ko me na me ha ko ni fi o fi ai ke ha ke ni ke so le ko li ya. Fi ngi ta fa ka ngala hi o to ka mu to lu o shi. Ma ku ta ni we ne no no fa no ai ke mu tu ni. Pi che. Ko ala fa la hi o to ka ko me ha o fi fi ni. Kwa uelo he maa toi tama fafu. Fafu le vei a kia i kahe tau mongo a mori, kaka e mongo nei. Whangaloa fola hi atu ka mutoru. Ai tu tala loa au, kwe hea ni whangaloa fola ke he, pia ni ke tau whanau ke he mudu nei fuki. Whangaloa fola hou fi atu ka mutoru, ma tau whanau, tau whingona, tau mongo puna. Tau lai tako longko tuku tuku ta hingoa. Tau hea ato lai he tapuka hau tau ahu anau, e tau mo ko puna e ka ua furu mata. Ka ke aia ko hea whakaro whanoa na au ka mtu uru osi. kai mua atu ka mua mainga. Mui pliti keuru nā, ne ngā hua tako hua mua. Fingita ke ama. Fingita ke a ki whaitama ko ama. No fa maloro ma whaitama, ka mene iha ko wha aroka te ngutu ka koe ma ama. Ke nofu ke maloro me lasi pungi ae me makariri. Ko mena na iha ko se hātaki. He makariri e matau mea. Kai mua ia monu ene tau sino. Monu ina mua ne ngā hua ke he afi afi.
2: Fukaue?
1: Ia ni me tau whaoa whangawa nongo nongo mai. Monu ina me tau ruosi. Pia ni ke he po mo mo he monu ina mai mawhora.
2: Ia.
1: Pia ni kaka whanai manu rewa kurisi. Pingita ke a koe ma whaitama. Tūri di watu ni ke whalewe ia fu. Ke a koe me hao ta gogo me whanau ke ka ina.
2: Ia, taka pia.
1: Ia monu ina afi afi.
2: Fukaue?
1: Monu ina tau mena osi. Mua te ka mua ne ngā hua. Kia ki tā mai ne mua kuta malorong kai kuhua kai kori.
2: Ia.
1: A kua au nai tako tahai ka ina.
2: Ia. Whakaue nena, kua hoko mai, kua hafa te matahola whā, ke whakaroanga ke lata mai hafa matahola whā, ne. Whakaue kuro ngon hau a leo, mai malolo, no whakoi si malolo, mai monuina tō riu ke whereweia koikia. Ia, whakaue, whakaue. Ia,
1: whakaue.
2: Ia, whakaue.
1: Ia, whakaue.
0: Koi, koi.
2: Hai, am tamtaka inana, kua hoko mai e tamunga hau te tōru, ke lantai mai whakaroanga hau te tōru, ko ia, ko e matakainanga, he niwe matak Kau Talatalai is a men's carving group in Niue. Moi hata tōra tangatanga hua, ina ngāro Wakaafi caught up with him to find out more about the group and collaboration project with New Zealand-based carvers. Si hanei e whakauranga ia ma tau matakainanga.
3: Yeah, greetings and whakalawhalea to Ina and all the listeners. My name is Emeritus Fahukula Ting Talangi. I'm involved with Matakau Talatalai Niue for nearly 5 years now. But I've been involved with doing crafts, Niue crafts, for since I went to school, at high school, up until now. My position in our group, Matakau Talatalai Niue, is I'm the secretary of the group.
4: Can you just tell me a little bit about where your interest in Talatalai came from? I understand.

0: hake manawai.
1: You know, fei fei lai te tangata ia ka ha mo e tō fufu beo ga. Ka hau ka hai peo pihi mai na kai. Poki, milin no e whenonga. I mean, ai la ai tara fuki na mo te fone vai o to fu ha
0: ko fi he le va ha he to fu he how in new way si hok in new sila long ha long on mo ia to do we fi si to do e tonga to do sa ma to hok mo ia to ni ka ha he mo ni ka mat te va lele fra pa o mai ke sa ma ki fi si fi si ki new sila ko e Hai ha mau buhalo mo mo to tan ha ko mo ni mai ni we.
1: Ah.
0: Eto ta he wa fitun fu ma fa. So ua tonga ha ua ya ho na no fa fa te li sa ma. O mo ki fisi ua ya ho.
1: Si no no fo mdu mo hai no no fo
0: to mo fa wa.
1: Okay. Lucky the phone if you mga fawa, how the phone if you mga fawa.
0: Te ma fawa he matua tāne ha maitouru. Hai, si o mai mo e ki fisi no nofe hotela i Nendi. U e aho he na nofe i Nendi tō hoko me mea ki Nisila.
1: Taha mga hala ne horo e a tonga wala deo gini we. Si hake o pōtaha ke tonga, I wonder if I recommend, I'm not gonna suggest anything ke liu. I don't really like it at all. Ke hake o si mea ki o ke he no nofo he... to not a hotel going to falia to fali telefono nga ha
0: yeah
1: ke porta ai uncomfortable ha to haki migi ni we I don't know but that's me
0: cafe fe to to fenonga ke ni we ai mone ma vika nai la li o ka haki ni we tari mai
1: Ai tanga tana, ke no fuka ke kea ni ke tō mu ia kai ka hake ke he motu. E mōli ta uka, a kono fuki nā he ta uka ta wakareri, koe ta uka ha i he ta wakareri. I mean, let alone, koe awhi ua sia ua e mwana he hake. This,
0: Tō liu mai, mai liu mai?
1: No.
0: I say one way?
1: Koe one way.
0: O na ia ni ai hakoa ke ni we.
1: Kwaang te tupe hai lai te ni we ni ke popo.
0: na popo ke tupe.
1: Popo. Ai tar hai hao popo.
0: popo ni ka fufu e ka e la lului. o mai moe tau huanga kai.
1: Sige peak season na mune ke mga hone ke he mutu ha tau tūru ka haa longa tau kisea koe tunga lai koe ni nai. Tau tūrisi o nono koe tau tūrisi ki tau fuakau. In respect, ei bege fua kau ke lea ha. Ko te tangata mo motua ni hake ke motu ke kumi ma whana. Tai mea ta ki te mga hama galiri nei. But, ka peo, loko uka e mahina nei, loko uka ngai e mahina nei, mole ma galiri ka e momoko fua ka e ma whana a ngai e ni ka ha. Aloha ko mai ulai, ulai is here tomorrow?
0: Tomorrow.
1: Yeah, mo au kuso ka ha ke te mahina ma galiri toa ni iuni ulai au kuso.
0: Tai lo long one he to ni we ka hai ni we e makariri fuke se ni he to matang,
1: yes.
0: hau.
1: And this to be understandable is a fact of life ka ha. Tōru mahina mune e makariri heo me tōru mahina tau tupu. Then maha mawhana and the thing. So we used to it. Ko lo lo ngō nō na tau tōru ni tō koroi makariri ai pihia, makariri ai pihia, o isi e whakaalo.
0: O isi e whakaalo.
1: Aia, ko hata tōru tō mga ho ko hongo furu mawha oi. Ua furu mawha e tō minute ne toi ke tai e mata hola ono. So ka se isi tau mawhi tu whoki tā maua mō memo ke haone. Whakahako mai, whakaue lohi maha ki ka koi e matua ne vilo mai ke whakahako. E waratala ne hehe, ne hehe, ne hehe iau, e mga hawka mua. Ko e poke he waka, ko e kau ne tālanga, ki linga whekida mtoro si, whekia si, e ke whakarea inga, longo ne au hare, tapi e mata haka, e mangi hutu se linga. Ai longo ana, ko e poke he waka, ko e kau ne tālanga, ki e ia he talahaua ia, ko e le si whakamoli au, he talahauanga ke matua nei o e tulu tulu o ma matua tahe mena fuu ni loe ho te punei there's people who've been nice and there's people who've been kind the difference is the fine and nice they won't tell you the truth they will agree with you they don't want

0: tu ai tala hau mena kala toru e ko tala na ni ke mau e mitak ka ka tangata ni mahani a fakalo fo moli ka kind ko tangata i ni tala tu fo ka mitak ki a koi e mena ka eki ko foi mena ko hepe ka ha ko tangata i a koi tets ko e mita ki tanga ta ya nga nga mita ki ha ka tunga ka tala ta ua si hihi ne mata hao po ke fa i mena ka ha tala tu faka mita ki ni ki a koi ai pe he ai ni pe he au ai tala tu ni ki ki i ta koi po ke vari ka ha koi no so dad was si tola he kind he tanga ta he fka ha kumai te mena kwa hihi ai toka no na inga ke fani ki ka ina ki ki mo memo ni tu hihi fo e papa memo wata Ai mata mata kena lo hita tala no hita tur en memo hai lo longo hai lo longo ha ha hai
1: Taliana
0: Haliana ah sigelo tu em tur Juliana ko ia ko miss niwe hita ha manga
1: 2019 ke 2020
0: yes si hane hane lo longo hana fenonga hitofu oise fra lo fa
2: You're now listening to PMN UE.

0: galo fala hia tu mata mata kai nanga tu na ye kwa hoko mai hatu tola tamu ngaho ke lata i mui tau vala tala tutupu po ke tau vala tala hoko taki mai he hatu tolu a manga fulu fulu ala ia ko willingi toni ne ta kele maua i falu hatu tolu tu kapisinga niwe mui tau mga fawa niwe ke mga ho nei ke ilunga he hatu tolu a tau lakau hila hatu tolu a mata kai nanga ko ia ko mai lingi he tutu KSM ko ia ko e tahe hatou tolo tau taki taki maanga ko ia foki ko e hatou tolo matua ni whaile veki mo e whai lango matai hatou tolo tau matakai nanga ni we ki Wellingtoni whaka alofa lahi atu ke hea fiafi mo ko moko maka lili nei lingi
1: e a whaka alofa lahi atu ma lolo ke a koe mo hawa kaunga hua ke hea fiafi nei
0: a ia tūna ia a linga kwa leva leva fuki na kaila a moua koe ki lunga hea tau tolu tau la kauhila telefoni ki lunga pulangi ka ko pihia i fuki e longa tau lave lave mo e longa tau pulou ni kwa tui ai e koe mo hea tau tolu tau tangata niwe ki hemu tunai ku Nisilain pehe tunga nei ka hana kai koe ona tau tolu ki ngahua si o mai ki kaina mo e kai si o mamohi si liriu na kai hai ai tau pulou ni tui ki tau matakau ke ke ke e kalesia longa mo longa kai tuku atu e mga hau nei kia koe ke lata i mai hawa tau tala huku tau ki ke lata mai a fiafi whakaui
1: e whakaui e lahi malolo kai whakamua tu atu tau whalahi ki amutolu mai whakaui ki he atu tolu matua hae langi a koe tumau e tau malolo sino ki atu tolu ki he tau mga honei mai hana takitaki anga mawhala ki lunga i atu tolu o si piani mai tau munu ina longa ko whakafofoa ki ia atu tolu atu mumui mai he taunga hua e whalu pihia mai tau pakakoanga e whalu pe pihia puki ni ke te tūnu no nofu tau kaina ko e whakalofi atua ko e tau munuina ia hai mai ia ia ki runga ia tau tūlu usi alopala ia tu ki a tau tūlu ke he api aki pūli nei mai i Wellingi Toni tunga ia ko whakailoa mai he tau tūla taki taki tōla he mga lili mai ha lili a Wellingi Toni e kai ofo he aho nei ko ki sira e matala ki he aho katoa. Kai hoko mai ni ki he mga aho fia fia i kwa liutei ki he mga lili foki. Ko e tau maanga takitaha mo e ha maturu tau mga whaoa tu maua ni e tau sino malulu ai fulu iki iki kai malulu ngai e tau sino tau mamatua whakwhikau he atua tu mau foki e ngaia ni e tau malulu sino ke he tau mga aho ni. Oi ha mai tōlo tau wala tala kuku mai i Wellingi Toni. Koe tau whahitapu kua mole atu, mahina kua mole, ne whakamawehea i he kalesia. E ha mai tōlo a mga, tau mga whao a matakainanga mo e kolaua koe tau nangamahuinga halaua tau tutuanga ke he maanga nei ko Wellingi Toni. Mo atu ke he kalesia ha mau tūru. O mawehea e mga whaua a Wilson, ko Gaylin, mo Robert, mea lau a tama whine, ka e ke he maanga nā ko purilua. O moko poki ni ha ko laua ko e malolo he ngahua, mo e laumatai ke he tau whanau, tau fuata, tau whanau iki iki. Tuko laua foki ko e koe tau langata ako wha matala ne kua whakau kua i he tau kua mole. Ta whakalataha mo e whalu he tau mamatua i Wellingi Toni. Ai tapu atu kua mole foki kua tukuange e takitaki tapu he tau mamatu fifine ke lang matai e Gailin ha koe hana aho tapu whakahiko ia ki manga nei kua Wellingi Toni. Taita ke i e tapu momoko foki ni a ia ka e whakamalolo ni ke tause e whikau ko te whanga ko te kuange ma tu whiwhine whakawhikau ki a ia. Lahi e puruflua ma momoko osi e tau whanau mo atu ke lauturu e tau whanau i ki iki tau fuata. Ha koe ma whai aonga ako whakamatala koe langomatai atu ke tau fuata pia aonga ho tapu. Ne whakahingo ai e aonga ho tapu i nei koe The Rock Kids Club. Ko hingoa fōu a ia e ne tuwhaka hingoa aki he matuwhi whine nei e a e tau whanau a ngā ho tapu i Wellingi Toni. Ka e a mamana ki whoki ni ke longona mai ko e kelesia whi ka hoko atu a laua ki ai. ha kua diliwa tu urinei koe whenonga mai ki Wellingtoni ha koe hananga hua whakatu whono ke he lima e tau tau. Ti kua oke oke fuki hana matua i Wellingtoni mai kua osi e tau su nao kua mai ki tua ialaua ke diliwa tu ke he halaua tau mga whaoa kua whanawhanau fuki halaua tau whanau. Rau e lai ma kei lini na kei nimo a koe ki hei ha mautulu a whenonga. Ka nā kei la osi a hana whakalataha mai mo mautulu, kwa mamana ke kei lini ke whenonga mai ma te kauwhiwhine a Wellingi Tuni. Kiniwe ke he wihina mai e lata mo e tahe se au tau e whakatū e lipi ne sea. Tinga whakaosi he tau mga hauhia ha mautulu a whaka petuianga mo e matuwhiwhine nei ko kei lini. Koe tapue kwa mole poki ke he maanga nei ko Wellingtoni lahi e uha, lahi e makalili si tafe tau wai ki lunga he tau tata mai ke tau kaina he tau maanga takitaha mai i laua hatu mua atu ke laua hatu mo purilua. Ko lau tūhuia kahane nononopo tata ke he tau kaukau tahi mo e tau wai tafe. Ti hanga ke lea nā kai mai ke whalu ala tūru ke o whanu kua mamase tau hila foki he tau kaina tau mena pihia mo e mokuru he whetau ala ke le kele e whalu a matakawi a e whakaue ni kua nā kai whai tangata ni kua pākia ki he tau mena tutupu nei maanga nei ko Wellingtoni mahu inga laha Wellingtoni ki he tau mena nei malolo koe uha koe hawiri koe mafuike koe koe peau tolotua fai papihi mai e tau kaukau tata ki tahi pihia e inga koe whaa mahina kwa mole ne o hake mai e tau peau ki he tau whale e tata atu ki Island Bay lautou ria neno nofo e kaukau tahi si malona e foki e tau whale ne tata atu ki ai. Kai kaue ni kua mole e matangi maloloia ke he amatoru a maanga ni. Koe a whiawhi tapu e kua mole atu, ne hawhai e taha matakau ne mai he maanga ko purilua. Kua tau kua mole ne manako lahi ala tolu si whakatua e taha matakau ke langomatai e tau mamatua mai tau mga whaoa ke he whakaholoanga whakatau whale. Ti hahai ai e vihu me uka e tau ngā huana e nākai koe tau ngā hua fōu ko e kamata e manako ne e waha ne maui ai e aia ne nofo e whahi tu whono motu i porirua ko Jasmine Underhill kai loa e mtulua ia koe fifine hapa niwe moe hapa atulunga. Kamata ia e whakamata patu ia e tau manako nei he rana onoono he wahane nofo ia he tūwhono motu nai i Porirua. Takolonga e tau matakai nanga me tau mga whaoa heo tupesifika ne tupe tupe lahi kahae ai whaifale keno nofo ai. Longa ni e tau mene ni kisie ia, koe tau whale kua popo, tau whale hangahanga ke lea ke lata me tau whanau, si longa lahi tau ngangao ne maua mai ai. Ti whakatū ai e tau whakaholoanga nei mai longa e tau ngahua hala tūru, tau lahi e malolo he oke ole tupe, kumi tupe. Ke whakatū whano pihia ni mai City Council a Purirua, si kua whakamoli tu ai e whikau nei, kua whakamunuina e tau whale nei he tau kua mole. Uina ai e tau tangata mahi atu Pasifika mautulu mo e oatua i whakawhiawhia ki he hawhangianga taha maanga nā i Porirua. E kua longa tu e tau whale kua tā mo e kua mau. Si koe whenonga mai a lautulu nei ne no nofo he Central Pacific Collective. Ko lautulu haia ne o mai ki he whale tapu mo e whakakise mai e puhala muka muka ke whakatau e tau whale e tau dangata he Auto Pacifica. Ko e koe ha lau tūlu ma tau utala nei, koe ha tau tūlu a awa whare, awa whare. Whaka mauli ni mai whaka Peritania. Ka koe tau whare ki langomatai aki i tau tangata i Aotu Pacifica. Whakamatala mai e lau tūlu, whakamata whainga e... Uhala ke whakatau e whare. Ai koe mena mana ki noa ni a koe si whano. Koe tau mena hau ke tause, tau mena ke iloa. E kakano ke he mouanga he whare. Whakailoa mai foki e lau tūru e tau whakatu whono e tā whare. Tau mena mahuinga ke iloa e koe tunga e tutungi e whare hau ka hae tau aho. E tau mahena po ke tau whahe tapu. Koe rate. Whakamāma o si mai e lau tūlu e tau mene e ke lata mo koe koe tangata ne kua whakatau e whale ke he tau aho ni. Kai onono, reha koe manatu ma lolo koe muka mitaki lahi ni, mua atu e mitaki ka eke koe whakatau e koe whale tō whanawhanau a koe, tō mou mai tau whanau. Ha koe mga aho ka hoko mai e tau whanau, koe lahi fuki e tau Kai tā lopo ki tō tungi, longa i tō mena ki tō tungi mai tō whānau. Uka i pōki ni mai tupe tupe tā loto i tō mamatua ha koe tō mena ni. Kai tahe mena koe whakaue ni ha ko maua e kai e matakawi ke tā e tau whare, ko maua e tau whare. Nei, ni ngā, kua pukia te au koe fihe whare i porilua kua kai tōlahi longa i ki sia atu e munei. Koe tau whare ni ke lata mai tau mamatua, mai tau mga whawa mai he atu Pasifika. A mamana ke la tūlu ke whakaholo atu, e whakaholo anga nei ke he tau maanga ne toi tunga Hutt Valley, kai toki sia ni he tala hau e la tūlu. Koe tau whare ne kua mau ai ai nei, koe whare ua e poko mohe, whā, poki tōru. Pihe tau whāle hai ae mwane i kua mau. He māngana ko Porirua ki whahi. Tuke lau he i Cannons Creek. Hoko atu ki Waitangi Rua. Koe whakaue foki e matufi whine ha tau tōru. I Wellingtoni ko Lona Kanawatoa. Ko ia taha he matatau ia ne tā mātai e tau whikau nei moe lango matai atu. Ke he whalu he tau mena ko manako ke kisia mo i loa mai i niwe whai huhua ia ko ia ne hukui aki a mautoru he no nofo he maanga nei. Ka koe mena mahuinga ia ko tupu ke he maanga nei ko a whakamunuina e tau whale ia. E onono kia i tungani e tau whale motu ko sa moa tonga. Ai pola niwe ka ha ka e ha ko mena ko tau whale nusila ha tau tōru ne no nofo ai. Koe afiafi nei ne longona mai te wina mai a te tūlu tangatanga hua ko ngano si Ohane e whahi komisina te kolunga niwe ko a amamanaki a lau tūlu ne hohoko mai e whenonga niwe ki he whakatu whono ke whakatū tāna mai whalewa ia mai tau niwe i Wellingtoni he api awhi a Pungi Pungi. Koe whenonga mai he whaoto ko lima nei ko la tūru ia nga hua he whahi fisheries. Te kua whakawhalewa ia a lau tūru e awhi awhi ine awhi ke he kaina he kaina whono a New Zealand e koe palemena New Zealand. Te kua mamana ki foki a lau tūru ke whereweia mo e tau ni wei welingi tōni ai api api a pongi. Koe kaina koe tai ao maneno, ta kaina e ne ngahua e taha matua whiwhine a tau tōlu ko Janetti Whiri, Lane Whale, e he tau mga honei i Porirua. Kamata e whereweianga nei, hape mta hola ono he api api a pongi pongi ki Cannons Creek Porirua. Tokolonga foki ka e alau tūru ia neu mai. Tokolonga ka hae tau nei koe tokolima e tahe mong. A mamana ki foki ni ke whilewe ia moe whalu ne toianga ia. Mai ia lau tūru e tau hukui fōu a niwe. Ne kono nofo ai ke he whakatu whono ke he tau mga ahu ni. na kai palu paka fia fia sino he manga nei kua tau tau fia he tau o kiu ki whahitapu kua mole ha koe uha me nā kai hanga hanga mita ke tau whanau ke watu me tamo matua ke watu ke tātu tau whanau ke hala tūlo tau kaina ke pele ai koe kukahi kua ki koe tau fifine mamatua fifine Wellingtoni anei kua kamata ke Tamata ke tau se hala tolu tau se anga tupe, ke lata mai whenonga ia tunga o whakailo atu. Kua mamanaki e NBW a Wellington i tau fifine niwe, ke whenonga atu ki niwe e mahina o ke topa. Ke lata mui uina, kua tamai ke he tahi se au tau e lipine sea a niwe. A mamanaki e whenonga ia ke toka a Wellington i, e whalu a Wellington i he au whalaile, Koe whalu ka hopo ni e wakanele au whaiumu si hakeloa ki wakalana mo e whenonga ki niwe au tulu mwhulumataha i mahina a oke topa. Kanei ni kua kamata e tau ku lati anga tupe ke lata me whenonga ha kua e toko hongo whuluma ua kua amamana ki ke whenonga atu ki niwe tau ni amamana ki ni ke mawhala me munuina e tau asi anga tupe ia, poke tau amamana ki anga nei ke he hatai tolu a te whenonga ki he motu ko niwe. Palu walatala ne toe, nā kai la ka hoko ia, tau whono takitaha, ke lata mo e tau wanga hau, poke tau anga whaka motu he motu nei ko niwe. Lai ka ue, ha kua mai ke e, bata, kaunga hua ko MPP, Ministry of kaunga hua mai tau atu tangate atu Pasifika. Ke langomatai a mautoru ke he tau langomatai tupe mo langomatai ke tau whale ka whakaonga. A mamanaki ke kamata, liu kamata he tau nei, e aho walu, ke awhia piloto i e koe tau whakaholoanga ne whai tau se tu mau koe tau holiday program. Tau, tau whakaholoanga mai tau whanau ke tau waha oki oki mai he tau aonga. Ia foki ni tau aho oki oki mai i tau ngahua, ke whakaonga mai ke tau mamatua ki o mai, ta mai i tau whanau, ke lango matai, moi whakamahani, ke he mahani, moi wangahau he motu ha tau tū. Ka longona atu foki ni fia fia, ko longona atu kwa whai whanau foki te i whai wangahau. Pese ni kwa nā kai kororo mita ki tau ngahau, nā kwa lali, a lau tūru ki he tau mga o nesu kwa liu tei kamata. Whakaue ki he hata tūru ta maka whine ko ina o tāwhi a ko mai ki a ie ke kua ki hana tau mga aho kei lango matai a ma tūru whakaholoanga nei a mamana ki ke kamata he tau a ho tuku aonga hangawa tō ma tūru ki ai. Pihia e tau walatala kuku kua mai ki ke whakailo atu he awhi nei Kai leongi ni ke atua, ke whakamalolo mai a tau tolu e no nofo ai ke motu makalili nei mua atu ki Wellington. E pihe hama tolu a tau wala tala whaka lofa lahi atu ke he tau mamatua mai tau mga whaoa ke he ke he usine no nofo e motu nei ko Nisilani. Nā kai ni mua atu tolu a motu whakahele ko niwe. A mamana ki ni tō liu ke whileweia. Poluaha ngā hoa mai mua. Kauelai mahaki ki a manuina a tau tūlu ke pūli he pō nei. Mai lingi e me mawehe atu. No na whaam tūlu me mawhala. Mai manuina tō liu a tau tūlu ke whileweia.
2: You're now listening to PMN UE.

Ana ko ngā ki tuku atu e tau whakalo whalai bahaki atu. Ki hea tau tōru e tau matakai nanga ni kua lahi e whanau nongo, pukai lahi e ngahua ki hea ahu. Mai kua o atu he mga honei, ki he tau kaina whakausi mai tau whakawanga. Pukam tōru nā ni kua o atu ki he tau ngahua, ki la tau me pauri e pō. Whingita whakalo whalai atu ki am tōru pia fō ki a kai vila soni ni whai whanau nongo mai Amerika. Whakalo whalai atu Lakatani Highlanders. Tātu e lero longo nei ki he whakawhiawhia ki am tōru.

0: Ai, ma taka pisinga kua, hoko mai tuai tau ngāho ki tau mawehe tuai au. Ka we lahi ki hatau tōla tau matakai nanga ni ko tau se tau whakatuta langa ki aho, ki hawhiawhi. Ka we lahi fōki ki am tōru ni whanaonoho mai, mai vilo mai. Ai, ko hatau tōla matakai nanga ko Luana Benin, ko amatu taki atu hatau tōla tau whakaholoanga. Ai, ka eke ko mtoru ni ko mamunaki ki tuku whenonga tu ke motu, ako ai vaeva whakakū mai ki am nuina mai mawhale tau whenonga. Pia fōki ki hatau tōla tau matakai nanga ni whanaonoho mai i whafu i o kalana. Ham tōla ka pisinga nei, lei tua la le mali e tua lulukini ki motu pāvihi ki ano nofu a mui munu ina ia fiafi. Tō liu ni atau tōlu ki whileveia he ahua he whahi tapu kahau.
1: You're now listening to PMNUE.

0: koe mga hone tō whakatoka atu e taha, whakatutalanga mai he matangahua matua mokuina. Ne kua tau se he matakau takatakai moana. Ne tau se tau whakatutalanga ne mo e tau tupuna ni weno nofo i Nisilani, ka mata he tau awhi ua ua. Ke whakakise manatu ke he halotolu a tau mui. A manaki ke whakatoka atu taha e tala. He whahi tapu nei ki hata tolu a whakaroanga nei koe PME niwe, koe whakatutalanga he tapu nei moe hata tolu matua ko Epenesa Vakanofisi.
1: Koe hako ingoa, ko Makerita, Epenesa, Kalauta, Pita, Lufetoa, Vakanofisi. Hau au, he maanga ko awaseli o neone pata. Ko e hako da mga tu whanau, ko hana tau, ko matu fine ko hana tau, hake ngaiki, ko matu taane, ko poe mamau, ka lauta. Whanau e lau au, ka ko hako mui tupu hake ki he hako e tau tupuna, Koe tau matua, he matua tāne hāko ko poi mamau, koe tau ingoa tau tupuna hāko ni liweki mai au, ko kalauta, he matua tāne, ko mokarini, he matua pifini. Si koe hāko mōi, tupu hāke ni au ia laua. Si koe manatu ni au, koe hāko ni atau matua whanau a ia. Koe tau mamatua, he hāko matua tāne. Whiau ki lau au mo he tose, si hoko ki he loa. Tau mga hui o lata tundi ha ki whina te haong. Whanu mua au he au ngā lotu. He maanga hao mautoru, he vahaia. Koe whai au ngā ko he au ngā lotu, he vahaia. Ko whiri ngata, koe ta ngata ha kupu. Tō Hoko ki tamu ngāhu ka mui, kua whaiwhari au ngai tai e maangha mo tūru o awasere o ne one pata. Si aiko mena o whakahano e tau whanau he vahai e ki hao ma riulo. Ko riulo e hingo he hao. Ko mena whiwhiri mo ni ha hai e i e tau whai hao ne taki taki. Mo whiwhiri ni e tau whanau ka watu he hao ma riulo he vahai e. Si tamu ngā huia e kuotahani ni whinoti he au ngā leolau he waha ia. Toko longa fukini e tau whanau koe mga huia ko lesili e uro au ngā leolau he tamu ngā hana. Taka hako tau whai au he whinoti he au ngā leolau he tamu ngā huia ko Misikule na taha whai aonga, he tau mahawea, ko sale lui, ko e tanga taha kupu, taha whai aonga, hako he rhaia, ko sile, ko e fifine lufi taha whai aonga, hako he rhaia, ko waipipi taha fifine lufi fuku ko whai aonga. Tāho ia un hāk e vāia. Ki hau whakahanga moia ki hoko mai ki a ki a asaria poki tāho ia unga. Si ko mei po poki tāho ia unga hāk e tamu ahui ne whana ia unga liu lau. So ia unga whakahiku hāk e nopu ia unga liu lau. O la vidi ko e tangata haku pufuki ko whai ia unga haku pufuki ia. Si hiki mai moia e ia unga haku ki tufukia. Ko miskulena mo tongi a vivia ni tufu ia mai he vahai haku i tufukia. Ka koe moui whakako haku i he whanu he ao mai he vahai a. Ai ilo ilo, ai ilo ilo lohio. Kai loli ni ha ki whai mena ni ki iloa, kai tae mem, koe ilo ki whakapahalong. Kako moia ki te pukia, whanaha mai te pukia. Osi, hiki moia ki halamahanga, ko e aonga tukolunga ia, ko he ngoa he aonga ia ne, ne whanau iau i halamahanga, ko e post primary, ko he ngoa whakalangi ia ka, ka ko e bahanai ka ako whakengoa te ko e high school. Pia e te whanua ngā ko e bahaia ke he aonga. Si, Mga hau angi au pia koe te whainau he huhu o lau tū koe te wanga hane whanu iau. Si, waka kise angi au me poka. Mga hau angi au pia lau tū lui. E ingoa he au ngai au i hana mahanga ne whanu poka ose i au ki ai. Koe post primary. Pi he mui e lau tū koe te lupo ki ama vai. Ae, ai pa mamu koe whanu ka koe au ngai papuaka. Pi he ha lau tū le tau. Te hoi ngā mui ki a kako hingo o ia ka hai he aonga ia. Aonga tuka lunga ka hai e whakamua. A te hoko mba ki whanai ua whai ngoa ti ka hako e high school. Koe tamataanga he moui ngā hua li ma hako. He whakako he mtu whini tupu na hako o mkalini. Ko e mena mua i hane ni pakako ki au koe sihe li. E kamata mai e ia, e matadiri, si mai mua i ki au ki sia whakahang e au. Sia mua i au, hako whoru mata sia, ma paki paki e ka niu he whoru mga au, ai hako mta. Lio e matua, tu kona hako me, ki sia e ngahua hako, tue. Pehe aia, ai hako, ai mitake, liu fōki, liu ni aia, tau se fōki. E mai te rire mo e mai te au, liu nau, sia fōki. Liu ne e ka niu, hako ne sia, ma paki paki fōki. Whāna whakahanga ni pia, e mo inga ua rim hako ni paki se mo he hako ma tutupuna. Ni hoko ki tamu hako a mui, ua. Maho mo atu te iru iru haku he he sia. Wa iro e lo hi te hoi mo e ko. Iro te au ke sia e riri. Whakaka fuke mo ngai au. E i au ke sia e kato. Sia mo e au e kato. Ta tai ni e whanoanga e kato haku mo e. Whanoanga he riri unu. Ma paki paki na ka niu. Oi hako haku mo taki tau. Tau matasia. Ka liu na ia whakako mo i ki wawe au he hako matua tu puna. He ni malolo a ia whakako longa i tau tu funga hana ni ka kise mo i ki au. Ka kise mo kei ka langa i pōtu. Na ua kai whanga pōtu. Pōtu pāongo, pōtu tanini. Ilo ia la langa i pōtu pāongo, ilo ka la langa i pōtu tanini. Mwe, whanua tu funga whoki hana ni whakakise mwe ke au. Ka e ai whia whia lahi au ki tau tu funga ia. Tāna hako e tu funga ni whia whia lia ki ai koe sia. Si, lahi whia whia hako he, hako a tu puna, kwa mōli atua ia, ka e iloa e au ki sia, hako he hana tau whakakoanga mwe ke au. Ko e, na whakamua ka hana ni Nē whakāko mā ki au, koe tau si tau lo wha. E si a ki tau riri. A e si ilo ilo mō i au e si a he tau riri, ilo ilo e si a he kato, o si whakakisi mai whuki ia. E ka we, he kato hui moa. Kāka whuki ia ka si a kato lapisi. Si a ewa kato lapisi, mau, whakāko mai whuki ia ki ka we. Hei, koe ue e whanga kato e paha ia, i whako mai e ako e tupuna ki au, koe sia e kato, si wawei hui moa. Sia koke taha kato, koe wei lapisi. Hei e tau, tau ingoa ka e tau kato ni. Na hua ki ai, hako a mui ka hua lima, kei ka hapa mua, hau ka hanga, hau ka hanga, e ilo ilo i ane whako mai e ako tupuna, Si hoko mō ia mai ki he tau mga hau whukamui. Si tunga ni a ia ka haka mna no nofo tau tūru i lala hifu li vi ki anga ha New Zealand. Si hoko mo ke mga hawia pe he mo i e ka po po fandori e da tu ta le ke long ai e ven ni ke ki tu ta le ki ai ma ho i ni ni ni pe he mo i e ke pule mo tu ro pili Graham Dallas e ke to e da fa Si tō mō e tō whā e tō tēm tāki whakaholonga ia, he tō e tō whā ko mōi, si hēle mō e tō whā, ki si a mōi whakaho e tō ngahua li maha mau tō meia. Si ngā hana, li u whakini e, e ke pūle a mau tō, pe hea ia, kua hokwane whai, kua katohane whai, si au tō, he No, no, for a new way, Kelly, young, and you see, learn. See, Manako, yeah, K. 500,000. See, oh, I a crow who a motto, yeah, he don't want her not for a busy money, but to her. It's a food, yeah, more talking a whole key. K. from a lot to a piece of dough. He don't know for. A new way, Ilalohi for a living young and New Zealand, Quehiapo, when Manako get pulled your motor, Kesia, for Hoya Matu Fini Kesia, a lady, tie sell car. Kay pay Kesia will niece. I swan, I'm out to room. Ni pay Quau Kasia. Kafka for a lot of him, Mahoyani, but kissing my matu, I get pulled here. Ke ngā hua ki ai e lilina. Whan mo ia ki ka ina, e o si whan hoa mo tōru. E tu tāra mo hea koe tuko ua. He tu funga he, he whamelonga ia ko whakakise mahi matua ke pūri. Pe he mo ia ia ke au. Ka maeke he tau se koe maha ko tuko ua. Ngā hua ki ai atawa. E haia, ko ngā hua mo ua ki ai. Pastoka e nga pe o ke hele tau hele wha. Ta usi tau wha kua longa lohi te tau lo wha i e mga huia. Osi hanga au mui te usi tau ka niu. Ke longa lohi tonu mui au e kua longa te tau wha longa tau ka niu. Mga huia ni ka mata i oge. Ke si ai diri a tunga kua pareko mui matua e ke pūtia matua ki ai. Sia mo ia we riri ia, o si tau nofo, si sia tu, ala ko e ia ia, ko e riri ko e loi, ko tatai te riri mo e mo e loa hako. So ai ti loa he mga ho ia, ko e sia fei fei hene po. Ta mai tau, tau si tūru, fata fata, nofo ki rūma ke sia, ala ko e ia ia. Hako loi ma, maha ki te te hai, e riri mga hana. Kumila nga tau wa yau me mna mna tuku hi ngoa lai puha ala ke sia ke riri ke mo. Hoko fua mui, i wa nofu mo e te au e puha ala, wa nofu te au whakatonga e uwhale. Whakalolo e tau hui, whakalango e riri ke runga e tau hui, si sia viko. Pengani au he sia viko, he riri ato hoko ke he katoa tasi au ka. Si lahi fio fi hako ko mō te rini. Hako he paleko mō hi he ke pūri ko hai matu fifini. Paleko fōki au, mahala na kai e rini ia he sia e au. I si whakau ia pe mō e atua ke marolo. Ni fōki mō e ia ke au pe ina hua e au e ma hua nei. Ai la ngā ni au e hange, ai la ngā ni fia inu, ke lewe ke mita ke he ako tu kou au. Ki kia hoa ke sia i li, si sia fo ki te kou ha kwe li. He te mga hana he ana la mga te. Ki he kamatanga i he li. Ko he pena ne mo wai au, he ngā hoa lau wha. Tung ke he li li lahi e ni sia i au. Ko he tolu e afi. Ni fo ki mehe kwa te fo me mga hia ke lata mui hakua. Ang hoa ke lau wha. Si koe mena ni ne moa, ne tupu ma ke he loto haku koe mutoka. Mena tu ni au, ke whakaonga ni au e tupe ia. Ka fuaki mai, ne fuaki mai whakatu whanu, ke mo wāki e ngoto kā. Koe ko lo uho ia, ke hako mōi, me hako mana manawi. Tōnu e ake, koe, tōnu ase e ni whakamata patu aki. E au, me hako atu kōua, ke mo wāki e ngoto kā. Fa mo ya yafi ni mo ya ko to ko wa ke so la hiyo ki ke mo wa a ke mo to ka tu mo mo mana ko ha ko ke mo wa mi to ka ha ko e ko e to lo fa ke ta ha ma ta hi no ya mo to mo ka ma hi e ko to lo fa ha re hi no wa ke he to lo fa si ha e me na ne mo wa ya ko mi to ka e he vai he mau e riri ia. Ti whakai ngā moe e matu whiwhene, hae kua hoi mune mau e riri ia mui mui mto ka ko lili lau wha. Ko i ngā i ara ni fuaki moe hea ko matu whiwhene, hako mau e riri ia sia iau tai se au ka ko lili lau wha. E hi ngō ha. Si ai ni ko ia e ngā hoa au ki ki tau riri, ko e mga hanoi, mo e hako tonga hua lima, ko e malinia mo whare he kalesia a niwe a he tonga mga hanoi. Ne tu, he loto alofi, ta he liri, e tonga mo fulu e nisi ne sia yo, hako e manako he tau mga matua ako ako ha. A niwe he tonga mga hoia, ke inga sia e maanga mo fwe mena o ka laufa, fwe Fai ko loa, ke tau tau ki loto hi. Ke whakamanatua ki e whare ia. Si taha mo ia riri, tau mo fure ni si ne sia ia, ko ia basere a ko loa ia ke te pi tau ke whare. Aia, hoko mo ia ki he mau e whare na ngā fōki, ni we fō e mga nai ta fōke riri hako ni. Ni sia wa riri ua, ua furumari mei ni sia i hei riri ia. Ni sia i auto tohi, he whenka ngā wahi ngā hanoi. Hoko whoki mō ia, ke kua manakrani ui aia mō ia, ke tū e whanfuru tau, he pūri whakamotu. Leo whoki mō ia, sia i au tā riri lahi whoki, ko e Ai o tā wai e mua ke inisi, ke riri ia, ka sia iau e riri ia, si sia e ni au e matei ngoa, he mga huia he riri, ko niu e whanga fūra tau, pūri whakamutu. Tu hei e riri ia e mga hane ne toka telefono ni we. Ka na kailo e au, ko whehe ai he mga hatono noi, hako mau te gai whare fōu, whare fōu fōu ni we. Hoko hiki atu tai, Ke whare fōu ai loi au e tōkang. Pia e hako tau malolo, he sia e. He tau a huari. Manga honoi fōki, tunga neia. Hako tau a huari mai he. E manga honoi, koe riri lahi e. Wa tū e wano mo fūru tau hako. Sia e au e riri e. Te heke mo whakamaratuanga e tū e wano mo fūru tau hako. Hako a nākari. Hoko i tau mamdaki anga he hako i tau whanau. Hako tamai au ki nai, hako tau masa maskelea. Tamai au kumot kuni si lani kumi lang matai ki tau masa maskelea. Mo i lausi ki o ngā ngāo ke lena i ko tupu ki he mūtu ha. Ke lalu lang ta toa. Ko i tu e wan mo furu tau hako. I tau a mori. I mahina hi a nuari. Ui tau ni whanau au, ni mahine i anuari, a hawa whanuma wau, tau whanga whanuma ta. Tau whanau hako ia, si pehe hako tau ngā hua rima, ni rari au ki ai, we whakaka whoke au hako tau whanau, wairu e losa, whae tam si whini hako, wairu e losa rotu. E si ahe, he tau ngā hua rima, haka hako ni e tau whakako anga. Kia lau tū. Nā kai whanoke he hāko tau manatu o ki tau whakamawhana ki he tau whanau ni whanau e au mai tau mga kona. Tunga ni mga hau e au he mga hane whakamawhana e au ki he mga hau ni wei. koe ta tai ni e mga au ni we, mwai tau mwai sia, tau mga wale ma, prako ni e au e matua hako a tau whanau ke mga au ni we, si prako foke ni au hako a tau whanau ke sia, ke ngā hua ke hi tau mga wale ma, koe tau mga hua he motua ia, koe pihia e tau mga wale ma ni, ne kamata mai he tau tupuona hau whakahanga to hoko ma ke, ke he whanau. Hai ani ko kisi e lau tūru, me lāri fō ke lau tūru kisi fitak. Si lāi tuka ue haku, haku kisi e au a lau tūru, whae tama fifini haku ni whanau e au, kwa ilo ilo osi e lau tūru. He tanga hua lima, moatu he tanga hua sia. Ma eki a lau tūru kisi e tau lili ua fūru, ma eki kisi e tau lili ua fuma lima. Ha lau tūru tanga hua lima, haku he haku ni e tau whaku koi matua. Kia lau tūre tau whanau. Haka mna o ta whoke ni ke tau tu whunga he matua. Si lali tau whanau ni tu tupu mai ke matu taki. Si lali tu au e haku ko kisea e au a lau tūru e kwa matu taki tua e lau tūru e e i tanga hoa si au. Haku tunga ni kamate e au mo lau tūru e tunga hane iki ki ai si ko hoko ke lalohi ai. Ai mga hau lai au malolo ke tau karai e Koe tau mea maki lunga ia whakaminai. Ka kama hau ni o me whakaakwa ke lau tūru. Ke tau sia tunga nini pēhea. Koe ta taino runga hau ni we, me tau ngā hua rima. Koe mina mua, koe matua ke whakaakwe ia hana tau whanau.
0: Hai e mataka pasinga, e tau manatu mai he matua koe penesa whakanofisi. Koe ia koe taha ne kou whalataha ke he matakau ngā hua matua mkuina mwe matakau takatakai moana.

whakalo whala hea tika tōla pungi pongi kua hoka tō tōru ki ai. Koe mō, koe mga lili fōki te ka a tā tōla pungi pongi, mga lili fōki he tau leo, kai mō hātō tātu tau leo ni ki whamawhana mai. Ha mō tōru a tā whanongo mai ki a tā tōru a leo tāongo. Koe tau leo a tā tōru kua atu ke whanongo mai. Whalei pamu, fuatani we, tama fine kua amanaki. Hai ia e tō lolongo kua maeke ke tātu ke whanonongo whamawhana mai. Hata tōlu a pungi pungi nei. Whakaue kua whanonongo mai ke hata tōlu leo taongo koe PMN ni we. Whakalawhala hi atu ke hata tōlu pungi pungi.

Pala whalahi atu ki hata tolu pungi pongi hai tō leo ma hofi hofi kua mai ki ke tā ke lātama hata tolu. Leo taongo ne koe PM in niwe moe mai ke ke whanongo mai foki amu tolu ke hata tolu leo taongo. Kwa hako mai te mga hawa, mongo, hako mai te mga hawa, mongo aluana ke ma vehe atu, but tongue twisted te leo hapatuia, ke ma vehe atu kua frausi te hako a whakaroanga ke lat mo e pungi pungi nei whakaoe kua tu mo ha mtola te whanongo mai ki hato tole leo taongo a to lia tō ke whewiria te oftu la whamahani ki ai ke tapuka hau whakaoe lahi kua whanongo mai ki hato tole leo taongo ko luana whalanisi pini e nei kua ma vehe atu no nofo mo e ma whala. Thank you.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana la mare hawai ki pe malo le rea tonga tope ko au flipa motulala mo yongo ongo au purelu loko eni uloaki aho e mahina ko siulai wa afe wao no. E tataki he university ko ia o Waikato a fatotolo pe research kono tau mua ke whakahoko pe whalere ia ngahi whako fatongia ko ia ki ngahi family pasifiki me tafaaki ko ia o e mental health pe ko e muilerei whakata mai. O gai e tokanga ke whopapaui o ku ia ia he whakahoko fatongia e ngahi sevesi ko eni o ku kawatu ke ai ia e mea o ku maho inga ke kakai pasifiki o hange ko e naurea a e maho inga koe o ku langa hake aki a mu ui whakatolahi a kakai pe a mohonoanga whakafunua. Ku wahe ia he ko sirio ko ia ki he whakatotolo ki he mu ui pe Health Research Council, hapaanga e taha poi niua miliona, ke whapaanga aki ai ngā weni. Ko e amanaki mo e taumua, e lawa ai aha tau ka inga Pasifiki, o ausi a e mui lerei ko ia o whaike ai a e whinga. Nai pehe e toke taha sio ne waka, o whie mao ke sio a kakai Pasifiki ia o ilo ki nau tolu, i loto o i sistemi ngā awe, pe mo e mui lerei whakata mai, pe a ohi hawhe ka inga aki o kutu uloa. Nai pehe ko e polo kalamani, o ku loto loto ia i he ulunganga whafonua mo whakamatakari, pe mo e ngā ilo whakamatakari o kufatu ia i he mahino ko e tau kewi ai kakai. Kua to e fatu fo ou, pe a langa hake a e tala city pisinisi ko ia e kai Pasifiki pe wa Pacific Business Trust, hiri ha ngā hi taulahi o e nau whikuki mo e ngā hi pore. Ko ulu mata o tua, saula ulu aiono, ko e sea ia o e poate, pe a kufai e fe pōtala no aki i he waha ko ia o e kaunga awe pe a mokinau tolu o unau whaonga i ai CVC. Hange ko ia i he fono na e whakahoko ko mahina ko fe pueri na kamata me ai ano faonga e pe mo foto tu ko ia na tuku mai e fataha o fatata wen ki e hulu hulu mo tu tu ni na tuku mai he potunga ue e kai pasiki na ne pe ko na ta mo nga ue ko no fata fe mai e nga fo pa anga ke to koni ki e kai pasiki mo na fo pa sinisi e taim ta o foki o ku campaign ia fa ai act ia ke na to fo fe fe ka ia nge e nga fo nga nga ue ko e o ku fai ki e ka uma o benefiti na pe e hetaki o e act ko e mea ku mahu inga ke tuu a e benefiti ko e tarifaki ki he taimi whaingata. Ka oku i kai koha apitu ku hau ke ma utotonu me iai a e toko taha kotoa pe. Ongne fotu foki ke ngata pe he kau toke taa oku ma umafai me he wins ke nau fua mo oni oku puke pe oku mahmahaki e toko taha ko ia pe pe he foki ki kau tis eipolo pe ke nau toki lava o ma u a e benefiti ko e ni. Ka he taimi tatau oku kalanga a e taha ia o e kau tau kapo ko ia ki he benefiti ko e ngahi lao puka policy ko eni o whakatu o he whae act i longa a ene tae mahino mo i kai ke manawa ofa. Kuo i kuna a e kaupoupou ko ia o Falanse i he whiri na e whai ko ia i New Caledonia. I he tāpuni o ngahi whai anga whiri ne i kuna e he whaha i ia a e o kupoupou ki Falanse a whai anga whiri e ua wha me he whakakātoa ko ia ko e whai anga whiri e ni mawha. Ko e kau ui tau a tāina na nau i kuna e ki nau tō luia whai anga whiri e taha ono. Ko e taha o ngahi whai whakapolitika kare ko e veil o shie. O kunau hoko nau tōria ko e kolosi, pia o kunau ave e mālohi ki e whae whaka politikare ko e ma umea iha nau paoa. O hange ko e pureanga nusilani, pia mo e fotu pureanga ko e whae national i hene whengawe aki, pia mo e act mo e New Zealand first. Hiri a hano whiri ko e palestini o New Caledonia he whalaite, e whaturewa ha pureanga ko Coalition for All mo e wahe wahe o e ngahi portfolio whakapotunga awe. Kuo whakamoonia a seleria ki ha talite pia mo Vanuatu. I he area pau koe ni e o atuai e Australia ia hapa anga feunga mo e vatu e nimangi au miliona i he tau e hongo fulu ka i he whakwhetongi aki a hono malu i koia e Australia a Vanuatu. Nai pehe he pale mia o Australia Anthony Albanese tēnā whapapaui o ku ngā oe aki foki e Vanuatu mo i ngahi hoa ngā aue me he Pasifiki. Ko hoko ai whi ngā oe aki a fisi pia mo Nauru ke fofoa i mai ai hafo i whainga maari e fo ou. Ikai koia peka tēne o mai ai mo whainga maari e whaka maa manlahi mo amanaki tēne whaka ngā oe e ai mohani ihi. O wahe wahe e Pacific Recycling Federation ai ngāhi palani ngā aue mo Nauru pia ko hoko ai ha whainga maari e ia ke tau ia ke ai ai whakawewe mo e wesia ko ia oe a kai. O kai ngā tape a e nau wakoi a Nauru, ka oku nau hū mai ai mini Nauru, ka ngahi plesiki ke awe o whaonga i ngahi ngāwe a ngā ifisi. Na ebehe Amitesh Deo, ko ia nane kamatai a Federation ko ni oku kai tonu ke toi halaha whanua ia ha mea behe, ke ne whaauha ai ai plesiki, pe whakatupu mai ai ko whainga maari, oku aonga ki he muui ai whanua. Kuo whapapau i mai he kautaha soka ko ia a mamani ai FIFA, ele ko ti whu kua usia i e whi auhi ko ia ki he ipu a mamani i he soka. Ko kakai e toko wha po niono miliona tupu, na ele ko ti ai nau mamatai ai uwa inga ko ia e fitunga fulu maua ko wha hoko i e whi auhin. Wha historia foki ko i fuafu a aweni, hangai whanua ia e fitu ki he knock out ko ia ai whi auhi. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, ko Kote Diwa, Ispite, pe amo Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia, ke kaitu o tolu, ko hat-trick, kono tau motu a, ko tau tolu walu, aho e tolu ngiau ni mango fulu maa fitu. Ko ingata ngaya inga heo ngongo, ko hoko mewa tau tolu hea hako ni, ko Filippo Modulalo, tua fat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.